0: inkinga. Tshela wena man. I problem.
1: Hayi problem.
0: Le inkinga.
2: Hayibo. Iyo, iyo, iyo, iyo, iyo, iyo, iyo,
1: iyo,
2: iyo, iyo, iyo, iyo, iyo, iyo, iyo, iyo, iyo, iyo, iyo, iyo,
0: iyo, iyo, iyo, iyo, iyo, iyo, iyo, iyo, iphelile bathidliwe ngaleliwe namantombazana amaningi athengiwe amashampagne namabhiya amaningi sebakuphi baphumile bathi goodbye wehoney amaproblem
2: amaningi
0: iphi imali iphelile bathidliwe ngaleliwe namantombazana amaningi athengiwe amashampagne
3: ezinye izinto sizibona kuseseyindo
0: baphumile bathi goodbye wehoney.
2: Problem.